Jack the Bianchi Bot. Oh, no kumang darau nganto ae pedo te karampo aruang jalai oh numas le tua mandi wen yang uti tampili ae sungai ngoy katindo tua lagi